kahanan watak ki kanang wadu persamu. Ontion wusredo ripangkajaniru, nuar singeng wali.